kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Ang atong isa anis media ministry Cagayan City, magkikaubang kaninyo pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanong oras sa atong leksyon. Mawakin ang panahon ng atong isaysay ang hanay ng leksyon karong na simana gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhan nga Diyos. Salamat sa dugo ni Jesus sa Kalbaryo sa Cross na naghugas among mga sala. Ang kaluwasan pinaagi sa paghugas sa among mga sala. Amo kining madawat pinaagi sa pagtuo lamang. Salamat o Diyos na ikaw naghatag ka mong pagtuo, imong gihatag na gasa na nihita na mo. Magatubo kini aron magkapaligon sa among pag-alagad mula hutay. Sa bisag unsay may tabo sa kapanahonan, mag-alagad kami na matinudan. Ubanan mo ang imong katawan sa tibuknaong sa yuta. Labi na sa nagapaminaw ni ining programa, ihatag ang kaalam, ang pagsabot sa imong mga pulong, ug unsa ang pulong pagtuo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Mga kaigsoonan, ang atong topiko, having faith, ang pagbaton sa pagtuo. Interesante kayo ni mo topic mga kaigsoonan. Kaya ng punong pagtuo, kinahanglan ato o ginang tutukan. Hataga rin ato nagpagtagad ang pagtuo. Hebron ng 11:1 na giyon, ang pagtuo nagapakita sa realidad. Kung unsa ang atong gilauman o ang mga ebidensya sa mabutang bisagwa pa nato makita. Ang pagtuo nagpakita sa realidad unsa ang atong gilauman. Og unya ebidensya sa mga butang bisagwa pa nato makita. Unsa ang nagpaluyo na pagtuo. Pagtuo mga kaigsoonan. Sa nagkadaiya nga kinabuhi nato mga kaigsoonan. Ang atong pagtuo dili kanunay permanente. Dili kanunay init, di pud kanunay bugnaw. Nay panong hilabing inita, nay pud panong medyo mubugnaw pud. Adunay mga sirkumstansya sa atong kinabuhi nga mahitabo. Nga usahay dili mayo, ugon niya di takay balugon sa atong move on. Murag istambay na tawag na unsan bata ni dili tamulhiyo. Paabot na lang kita. Naipanahunin ko na. Di takabalo mo irog sa atong mga frustration. Ang akong professor sa seminary, nag-ingon siya ang pagtuo sa magkunong kini sa underwear. Di makita sa mga tao. Ikaw po, di po kakita sa tanang panahon, pero nara na diha. Natago. Kining pagtuo, importante ka mo kini ang mga padasig nga kita makigrelasyon ngadto sa atong Diyos. Kay posible nga makaestablisar kita og relasyon ngadto sa atong Diyos kung walay pagtuo. Ang pagtuo ra gyud diksyon moy makaestablish sa atong relasyon ngadto sa Diyos. Kini nga atong pagtuo mo ra ni og bulak ba? Kanang putot bitaw nga bulak. Di na nimo mabantayan bitaw nga nagahinahinay, nagahinahan tong bubukad wala eh. Pag matani mo, dihanay mo makita, uy, nibukad naman din eh. Ang itong pagtuingon na na, di nimo makita ang iyang pagtubo. Mamatik na lang nimo makita, hala, muro bag, seryoso na magkukaroon. Mga kaigsoonan, ang pagtuo wala ni sa ato. Originally, wala ni sa ato. Walay ato inini. Apan ang pagtuo, gasagikan sa Diyos. Ayaw mong kalimok. Ang pagtuo nato ngadto sa Diyos gasa kini kita wala tay pagtuo sa atong pagkamao. Episode 2:8-9. Ang pagtuo mao kini ang gibuhat sa Diyos alang kanato og dinhi kanato. It is the work of God doing for us and in us. Pagkanindot mga kaigsoonan, ang pagtuo day wala ni sa ato. Originally, wala ta.
pero gihatag tagasa sa Dios. Kay kining pagtuo buhat kini sa Dios, alang kanato o buhat sa Dios sa sulod nato. May mga tao mga kaigsoonan. Usay atong madungog. Ako og nakakita parang yun ko nga may pagkapika sa mga pula nga dagat og 40 ka matuig na kasaksi ko nga nangatagak ang managikan sa langit. Ah, mutuo na yun ko. Pero kumusta man itong nakakita? Nakulama na yung pagtuo. Kumusta man itong nakakita? Di mapuntanan mituo. Sa'yo mo ba naman ang asay man sa'yo? Ang pagtuo sa mga tao nga nakakita na itong panahuna? O kita igsoon nga wata magkakita, asa kay masayon nga mutuo? Ato ng tanawon mga kaigsoonan. Ang mga tao sa karaan nga kapanahonan, labi na sa Old Testament, wala siya'y daghang historical background nga ilang mabasilan sa pagtuo. Gamay ra yun. Labi na katong namaktas na bitaw, kurita ka mga tuig, gamay ra yun ang ilang record sa history nila. Lahi mga kaigsoonan sa ato karon nga daghan tag referensya. Ang tibok ka Biblia referensya na nato. Kani ato igsoon ang ilang referensya mga linukot lang. Wa pagani mag-compile tanang. Tingali tagsa-tagsa na. So gamay sila og referensya. Mao nga ako personally nagtuo ko nga mas daghan tag mga pamaagi nga kita makatuo pinaagi sa atong pagtuki-tuki sa dagang referensya kaysa unang panahon, mga kaigsoonan. Kaya kung ibasin na ito, may tungkol sa nakita ng mga milagro, dili ang tanan kakitang milagro ng nakabig. Dagang po yung agi, lamat-lamat, rutani. Mao nga sa Marcos 8:11, ang mga parisuigson, nautana sa atong Ginoo. Hatagi migilhanan. Hatagi mi gilana mo to mi nimo. Pero igsoon, bisag hatagi gilana ang tao ni mo to di yun. Sa Marcos 8:12 ng yun eh, og sigun Isos ng hupaw. Nga no, nga kamo nangita mag mga ilhanan. Ako sa pagkatino mga iyong kaninyo, dili kamo magkakita gilhanan. Nga no man, useless. Fix na. Munigin on, sa dili mo to ang ebidensya, walay pulos. Apan sa muto ang ebidensya di na kinahanglan. Sa sinulat ni Ellen G. White, The Sad Religious Page 406, na yun kini nga mga ilhanan, dili mao ang gikinahanglan sa mga Hudiyo. Kaya wala mga ilhanan na kini magkapaayo kanila. Ang ilang gikinahanglan mao nga ang ilang utok mahayagan sa espirituhanon nga kamaturan. Wala namang kinahanglan mga ilhanan. Ang utok unta malabdagan mo nang gikilan sa mga Hudiyo. Kita igsono at kalayaan sa mga Parisibaya in one way or another. Kaya kinahan pa kita sa mga ilhanan. Matag karun o gunya mga kaigsonan. Gikinanglan o sa tanang panahon kita mo nakaw-kauban sa Diyos. Kanang atong nahibaluan sa Biblia, madaghan manag magamay. Basta lang natay basic na knowledge sa Bible, mga kaigsoonan, di na tamakinlag science, mga ilhanan. Okay na na siya. Kaysa Tomas Bitaw, mingon Ginoo, di ko makahikap sa samad sa imong kilid nga gidughang sa bangkaw. Di ko mo nga ikaw na. O itong ipahikap siya. Ngayon dahil siya, Ginoo ko, Diyos ko. Apanan si Kingon ni Jesus, bulahan sila nga wala magkakita og mituo. So kita igsoon sa atong stage, bulahan ta nga wata magkakita ni atong mga milagro. Apa nakabasalan ta sa mga milagro, mas bulahan ta mga kaigsoonan. Apa sa pikas gabahin, wala ang Diyos magingon nga hala sunod-sunod mo na ako, blind faith, no. Kaya gihatagan ta igsoon ang kapasidad to think and to reason out. Dili kay padala-dala ta murag mga robot panguyuron, no, dili na. Karang pagtuig sun nga miturok sa imong kasing-kasing pinaagi sa gasa sa Dios, ug una milambo kini diha ka makatimbang-timbang sa imong pagtuo mo nang gikilan sa atong Dios. So wala mawala ang atong personalidad nga natabunan sa pagtuo nga bisag unsa na lang, no. Kay kita
linalang ta with reasons, mga kaigsunan. Matuta, mga kaigsunan. Si Ginoos nakakita sa atong pagtuo. Dili tungod kay kita sumusunod ng Ginoos, nan kita naana sa kamatuoran sa matuod nga pagtuo diha kaniya. Not all. Ako balik ko na. Dili nga buti pasabot kay kita membro sa atong iglesia nakabato na tas pagtuo diha kaniya. No. Si Ginoos ra gyud may nakahibalo. Kung niya na bagyo tas pagtuo diha kaniya. Juan 2:23-5. Sa Marcos 9, mga kaigsunan, ang tao may adto ng Ginoos o daghangyo. Kiniyang bata gamay pa, hangtod karon gipatol, o ang nagpusis ni ini mo ang daotang espiritu. Muna Ginoos si Ginoos, mutuba ikaw na ako maabog ang daotang espiritu? Mutuba ikaw? Nitubag nga man, ako Diyos mituo. Apan, tabangi ko, tabangan nimo ang akong pagkakulang sa pagtuo. Naan siya pagtuo, pero nagpatabang pag siya. Tabangi ang akong kulang na pagtuo. So, igsoon man, nagkauban ang pagtuog ang kulang sa pagtuo. Gatuo tayo, igsoon. Pero medyo may pagduha-duha pa na ito. Muna nga itong yampo. Ginunaan ako'y pagtuo at pagtabangi ko na kining akong walay pagtuo imo akong matabangan. Lord, I believe. Help my unbelief. Tabangi akong kulang na pagtuo. Ang marang espiritu mao kining ang magpalihok sa mga taong tumutuo. Parang kaaway sa balang espiritu nga mong yawa, gusto niya nga maputol ang atong pagtudya kaniya. Sa diha nga kita magduha-duha na sa atong pagtuo, may tungod sa Diyos, may tungod siyang pulo,

ang Biblia, may tungod sa iyang batasan nga gugma. Apaning sun, wa gitag gikundinar sa Ginoo bisag mao nang atong attitude. Wala tag gikundinar. Nagpaabot lang yun ang Ginoo nga gamito na to ang human reason sa pagtibang-tibang sa atong nangabasa o mga ebidensya. Magsong na ang Diyos na gadapit ka na to na kita makigsugilanon sa Diyos. Sama ni Abraham, sama ni Moses, sama ni Job. Wala sila magkakita naong o naong sa Diyos apa nakigsulti sila, pinaagis pag-ampo. Kung sa mga mulo silang kasing-kasing ilang gidayalog, mauna nga itong pag-ampo, makikistorya ta sa atong Diyos. Mga kaigsuunan, mauna yung gusto sa atong Diyos na makakatunta. Niining maong pamaagi sa atong mga katarungan sa Panginoon. Na natay mga pangatarungan, apan, sa gamay o sa dinagko ng mga pangatarungan nato nga di nato masulbad, isurrender nato ang tanan ngadto sa Diyos. Kay dili ang tanan atong masabtan. Naay mga butang nga gusto nato tukion og ngano di nato matugkad. Isurrender nato na sa Diyos ang di nato masabtan og ngano. Basta lang ang ato pagtuo na arang gihapon kaniya. Mao na yung sigun Jesus kamo og may pagtuo pa mo bisan gamay lugas sa mustasa nga liso, inyo mapairog ang bukid. Pagkagamay ang liso sa mustasa mga kaigsunan. Apan kung kinigsun mo tubo, pinaagi sa grasya sa atong Ginoo pagkadakog kausaban sa atong kinabuhi. Ang mabukid sa atong kinabuhi, mga tangtang. Mga bukid sa kagulanan, mga wala. Mga bukids, problema sa atong panamali, mga wala kung naalit ay pagtuodha sa atong Ginoo. Kaya pagtuogamhanan mga kaigsunan, namahay mo ang taong marugmahin mong Superman, basta lang ang iyang pagtuod ag atubo, dili mapirmamente nga maura, wa makairog, kinahanglan mo angat ang ato pagtuo mga kaigsunan. Episode 8, kaya tungod sa grasya kita naluwas, pinaagi sa pagtuo. Dili sa atong kaguling kakinig, gasa sa Diyos. Mga kaigsunan, gasa sa Diyos. Ang pagtuo magudigsoon, usay di nato matugkad o dali-dali. Nga naman, di man good material thing, di bitaw concrete, di bitaw ang atong mahikapan, di bitaw nga atong bation, di nga atong makita. No? It is abstract. Mao nga ni kinanta sa balang espiritu nga mo'y mo impress sa atong kaugalingon. Ang Diyos mo'y nagpasiugda sa balang espiritu. Nga dadyo ng mga katawan ngadto kaniya. Araw nga siya nama magpapadayon sa pagpatubo sa atong pagtuo diha kani. Jeremias 31:3. Ang pagtuo dili pagbati. Dinihigsoon ato yun ang tukiyon ngayon. Pero may taguwa mong yun ako batia ba? Ang pagtuo dili pagbati. Sila ni Jewett ngayon, many do not exercise that faith which is their privilege and duly to exercise. Ang pagtudili, pagbati, at pagkinang imo kining exercise. Ayaw pagpaabot na imo kining bation. No. Kaya akong balikon ang pagtudili, pagbati. Ayaw paabot sa imong pagbati. Imong exercise ay imong pagtuo. Ang atong pagtuo mo na atong ehersisyo. Nga magabati at tagkalipay, nagabati ito sa mga panalangin, ginagbay, dagkong atong nanawad siguro. That is faith nga nag-exercise mga kaigsunan. Early writing is page 72. Sa makadagan, magabati kita mga kaigsunan. Nga wala tayo pagtutungo ka, wala mga ginato gibati. Wala tayo mo bati nga kira duol sa atong Diyos. Gusto na ito nga kira, atong bati ungyod. Para pagtuo mga kaigsunan mo rin simple kayo. Believing and trusting God. Kanang imong isalig ang tanan ngadto sa Diyos. Dili lamang sa maayong nga panahon. Apabisan pa sa kangit-ngit o dulum sa mga bagyo sa imong kinabuhi.
Bisan pa man di nimo masabtan og nganong nahitabo kini kanimo, keep on believing na kining tanang nga paghitabo na Dios nga nagatanaw. Ang pagbati igsoon di kinimo dominate sa atong relihiyosong kasinatian. Di ni nato batiun mga kaigsoonan. Muturok lang ni iya magatubo. Sa diya nga kita magbati nga kita layo sa atong Dios na kinahanglan atong ehersisyo ang atong pagtuo. Tawagon nato siya. Sama ra sa anak nga nagtawag sa iyang amahan. Exercise your faith. Dialogue with God. Ano mo rin ang unsi mo kining kapitulo sa mga tao nga naas pagtugi pangandar mga bayani nato sa Biblia. Nag-iskot kining aduna kita pagtuog paglaom ng mga pagbalik ni Jesus. Pagtuog yung atong puhunan nani. Kini nga pagtuig soon may tuos pagbalik ni Jesus mo kining magdala ka nato sa dako nga paglaom na magpabilin tas pag-alagad bisang pamanunsa yung metabo sa kalibutan ng atong ipuyan. Bisang pagmaunsa ng atong iglesia, magpadayong gaputa sa pagpaabot kay kinigsoon mong atong paglaom ang pagbalik ni Jesus. Nagpadayon ang Kapitulo 11 sa Hebron. Nakita nagatong ang kalibutan ng mga butang niini nga niya ato makita. Pulong radyod sa Diyos na lalang. Walay origin. Wala. Pulong radyod sa Diyos. Muturok ang mga sagbot, mga tanong, niturok. Ugato ng tuuhan, mga kaigsunan. Ayaw na nagtukitok kayo ng mga ebulusyon din sa gikan. Walay kasulbaran. So, kanalang igsun na mututa sa mga butang na pinagis, baba sa Diyos, nahimugso ang tanan. That is faith. Sa mga chapter 11, ang pagtuo, nagatod ka na to dool sa atong Ginoo. Kay kung walay pagtuo, imposible ang atong relasyon na to sa Diyos. Sa morgyapon nga kapitulo sa Hebrano 11, ang kinabuhi sa mga bayani sa Hebrews 11, nagapadayag sa ilang pagtuo sa nagkadaiyang mga sitwasyon sa ilang kinabuhi. Apan wala magsayang ang tanan nilang ng mga kapagitabo sa kinabuhi. Mahinong daniksyo nga kining gamay na similis pagto nga atong nadawat sa atong Ginoo, atong ning patubuon. Mutubo kini basta kita makig-abin, makig-uban sa atong Ginoo. Makigbuhat kita kauban sa atong Ginoo. Makig-dialog kita sa atong Ginoo. Mutubo ang atong pagtuo diha kaniya. Ang pagtuo, mabot ka na to. Pinaagi nga adun natin na dungog. Pinaagi nga adun natin na basa sa pulong sa Diyos. Mahinong na nga di yuta kapuyan magbasa ng Biblia. Balik-baliko na to nagbasa mga kaigso. Kaya magkapadugang na pagpaligod sa atong pagtuo. Ang pagtuo, kalibog, pagduha-duha, mag-uba na sila kaigso. Huwag na magbulag, nara na. Nahi pagtuo pero nahi gapoy kakalibog. Mga nga naging ang Ginoo, amahan mo, tuwa ba ikaw nga ako maabog kining yawa sa imong anak? O sige yung sa amahan nga nagdalas bata. Nagtuwa ko apantabang niya ang akong gamay nga pagtuo. Nana tayo pagtuig siyon, pero napatay mga pagdawa mo ni atong yampo. Nga kining maabot ng pagdulo, ato niya po Ginoo tabang niya among unbelief. Help my unbelief. Kining pagtuo personal ni, iya-iya ta. Di ka pwede makahulang sa pagtuo sa uban. Kada agipadayag na sa sambingay sa napulo ka mga ulay nga babae sa Mateo 25. Nga ang lima iksoon, wa na lana. Dahil na ngayon sila lana sa may katong ulay, virgin na lima. Hatagi may uglana. Ego na po din na mo. Meaning to say, sa so, unang pagtuo, di ni mo pwede hulamon. Imo yun ang personal. Mabita ko nga mahitabo, mangod.
ligon sa pag-alagad ang mga ginikanan pag-abot sa mga nagtaphaw. Ang atong pag

ang sikalayanan ni. Ang pagtuo diha ni Jesus o ang pagtuo ni Jesus. Ang pagtuo diha ni Jesus, kita na, kita. Nagsalig ta ni Jesus, besag magkaunsa-unsa ta. Nagsalig ta kaya nga naman, nagtuo ta. Faith in Jesus. Misandig ta niya. Ang faith of Jesus, mo kinang kinabuhi ni Jesus. Ang iyang pagtuo, faith of Jesus, posisib na siya. Ang iyang kinabuhi ni sa yuta, ang iyang mga pagtulunan. Na itong 1890, mga kakaisong, grabe ang pagpasanto sa General Conference. Sa pagtuo, pagkabatarong pinagis pagtuo, grabe ang pag-emphasize. Hangto na sabtan sa mga katawhan na di alamang sa atong pagtuo, atong dadoon ang misayas tulok ka mga manlunda, mo nag-emphasize soon sa mga pioneers nato, ng mga Adventist. Apa sa wala pa diya mga kaigsuran ang ipasantok bayag yun sa atong iglesia, pagtumas kasuguan. Grabe ang emphasis niya. Nawala ang focus nato sa mayong balita. Mga selected messages, book 3, page 152, na gawin si Ellen White. Ang kasuguan sa Diyos, grabe na ang pagproklamar sa mga tao sa Diyos. Para pagtuo ni Jesus, wala kayo maproklamar sa Seventh Day Adventist Church. Sama sa importante sa kasuguan o sa pagtuo ni Jesus. Mag-uba na sila. So, sa maning pagtuo ni Jesus. Faith in Jesus, ato na. Misalig ni Jesus. Apat, faith of Jesus, mawakan ang pagtuo ni Jesus. Atong tanong. Sa Gitsimani, samtang nag-agulo siya. Kay sarili, madugay dakpo na siya. Makita na ito na sa Matthew 6:36-42. Grabing hapa-hapa niya sa bato. Nagdanguy-ngoy sa paghila. Nahibalo siya sa kamatayan umabot. Ang makasubo kay pag humaniag ampo, pagtanong sa mga apostolis na nga tulog, pagtukaw mo ang akong panahon, hapit na mabot. Ibaro mo kung saan pagtuni Jesus mo ni, amahan ko. Kung arang mahimo, amahan ko kung arang mahimo, isailo kining kupas mga kasakit. Kung arang mahimo. Apan kung dili man, ang imong kabubuton may matuman, that is faith of Jesus. Gibati niya 100% nga tao ang kamatayon makahadlok, ang kasakit makahadlok. Moto nang hangyo siya mahan ko kung pwede ba nga kining dili lang kumuagi ani nga kamatayon? Kung pwede, apa kung dili ang imong kabubuton may matuman. This is the faith of Jesus. Busaigson ang pagtuo ni Jesus mao kini. Nga ato ning huwaranan, paningingnan. Nga si Jesus nagingon, kung pwede lang, ayaw lang ko ipa-experience yung mga kasakit. Apan kung dili, ang imong kabubuto may matuban. Total obedience is the faith of Jesus. Akong balikon, ang kinatibukan nga pagsalig, kinatibukan nga pagsunod sa kabubuton nga kinimisangko sa kamatayon, iyang gidawat ang kamatayon. Total obedience, mga kaigsunan. Mooni ang pagtuo ni Jesus. Kamot may. Kamatayon magunsa niya. Hangyo lang ta, Ginoo, pwede ba nilang may ka-experience, pero kung dili, imong kabubuton mo ito, mooni ang atong sundugon ng pagtuo. Committed pa, bisan hangtod sa kamatayon. Total obedience. Therefore, mga kaigsunan, ang pagtuo ni Jesus nga total obedience mo nang sentro sa atong kinabuhi. Aron kita makabaton niining maluwas nun relasyon nga to sa atong Diyos. Sariya nga atong mabatan ang pagtuo ni Jesus nga mong total obedience nagpasabot na kita nga sumusunod ni Jesus total obedience po. Nga kita kanunay mo abide

0: sa atong Ginoo. That is the faith of Jesus nga atong isulod sa atong kinabuhi. Magmapinadayon kita sa pagsunod sa atong Ginoo. Sa panahon nga atong pagtuo murag maluya, sa panahon nga kita moabot ang atong discouragement, ayaw kalimot nga ang pagtuo gasa sa Dios. Dili tanan nga atong pagtuo stable, no. Bisag kinsa nato moagi tag mga discouragement. Bisag kinsa ka nato moagi og daghang pangutana ngano. Padigsoon, gunita nato ang saad sa Ginoo nga kining maong pagtuo gasa sa Dios nga niya ka nato. Patubuon kinato pinagis pag-exercise. Pinagis kanunay makiguyog sa atong Ginoo, abiding in Him, mga kaigsoon. Morita sa sinulat ni Linoid. Wala nila makita sa tao kung siya nagpakita nga wasi mahimo siyang kaugalingon. Apan kining tao nga nag-angkon nga wasi mahimo siyang kaugalingon, muna yung tao igsoon nga dili mapukan. Kaya kining tao nga nagabati nga wa siya'y mahimo siyang kaugalingon, nagasalig sa kanid tibukan ngadto sa iyang manluluwas. So, igsoon, bationg ginato. Sa atong pato, we are nothing. We are helpless. Og sa diyan, magbati kita nga wag ito'y mahimo sa atong kaguling ko niya pagtukaw sa saka ka na ugman. Ang ato na yun, mga kaigsoon mo, musalig lang kita sa mga merits, mga gibuhat ni Ginoo sa alang ka na to. Nagpareho si Ellen White, ang pagtuo mo tubo, pinagis pag-ampo, pagtuo sa pulong, o pinagi sa pagpakiguban sa presensya sa Diyos. Sa diyan nga mabot ang kaluyahan sa tao, ayaw kalimot na kanunay kita mukanta sa atong buhi na Kristo pinagi sa atong pag-ampo. Og ato kining og siya magagunit sa atong kamot nga dili kita niya buhian. Minister of Healing, page 182. Ganahan ko ari. And He will hold them by a hand that will never let go. John, dili kita ang mugunit sa kamot ni Jesus kay muluya ni, mukapoy ni, madiskoryo ni, mawadan ni pagtuo. Aparigsoon atong itunon atong kamot o may kita Ginoo gunit ang akong kamot. Kaya kung ang Ginoo may gunit sa atong kamot, di ta makaikyas mga kaigsoon. Nagparehan si Linway. Ang matinunanon, makanunayon nga pagalyupo nga to sa dispinagis pagtuo. Nakinig nga pagtuo mga kaigsoon na naghatod nato sa tumang pagsalig niya sa Diyos. O ang atong walay kinutuban nga pagtugyan sa iyang buhat. Nan kini mga kaigsoonan makahimo ng malang espiritu makigubang ka nato sa pakigaway batok sa gahom, sa kangit-ngit, gahom sa yawa, mga kaigsoonan. Desire of Ages, page 431. Arita sa sumada, synopsis. Pagtuo, pagsalig, o pagtugyan sa inonimus na ng mga pulong. O kiniigsong kinanglan, matag Kristohan niya katanini. Pagtuo, pagsalig, o pagsandig, pagtugyan, kinanglan na kita niining tanan. Ato ni mabatnan, pinaagi sa atong relasyon na to sa atong Diyos. Kaya ang pagtuo mo ay maghatol ka na to sa atong relasyon na to sa atong Diyos. Walay pagtuo nga mahitabo kung walay relasyon rather. Akong balikon, walay relasyon nato nga to sa Diyos mahitabo kung wala kita'y pagtuo. Ang pagtuo mo kinangi at atong gisaligan, atong gitugyan, ug atong gituuhan, ug atong gilauman, bisan pa sa mga butang nga wa nato makita, naglaom kita nini na kinigyod mahitabo. Nganong niya pamantas pag-alaga rin? So, nganong niya pamantas pag-alaga, brother? Nganong? Kaya nagtuota. Nga na yung maabot nga Kristo? Nga ba tayo ebidensya? Biblia rin yung atong ebidensya. Pagtuo, may atong puhunan. Wala na ito makita. Apat sigurado kita nga kini mahitabo. Ang pagtuola makapawala sa paggamit sa atong utok. Kagilalang mata sa Dios nga atay utok maka-reason out. Apan kung dunay panghitabo sa atong kinaboy nga di nato masabtan. Di masulbad sa reasoning sa atong utok mga kaigsoonan. Diha mo sunod ang pagtuo. Kay kung dunay mga panghitabo sa atong kinaboy, ngano nga nitabo ni kanato? Ngano man? Ngaunta mo man ang ku? Ngano nga nitabo mani? Kung di na ma-resolver sa reason sa atong pangutok kaigsoon, ito gyan ang taran, piragis pagtuo, ngato sa atong Diyos. Episodes 8, ang grasya, ang kaluwasan, pinaagis pagtuo, gasa kinigikan sa Diyos. Grasya, kamatayon ng Kristos, kaluwasan, kapaseluan sa sala. Kining grasya o kaluwasan, atong madawat pinaagis pagtuo. O kining tulo, grasya pagtuo, o kaluwasan, gift kini sa atong Ginoo. Dahil sa bersikulo ni binigyon din eh, bisan pa man ang maayong binuhatan, di po ni ato. Di po ni ato. Gihatagatag pagtuo, niresulta sa maayong buhat. Therefore, ang maayong buhat, gasa gihapon pinaagi sa pagtuo. Ako balik ko na. Ang pagtuo, gasa gikan sa Diyos. Og ang pagtuo mo resulta sa maayong buhat. Therefore, ang maayong buhat gasa sa Diyos pinaagi sa atong pagtuo. Kompleto igsoon ang gi-provide sa Ginoo nato. Ang grasya sa mani, kamatayon ng Ginoo mo nang grasya. Kaluwasan, kapaseloan sa atong sala. Maayong binuhatan, si Jesus mo ay nag-ugmad sa amin binuhatan. Busa, igsoon. Ang grasya, kaluwasan, mayang binuhatan, kining tanan, gift sa atong ginungan hikanan. Wala giyoy ato, mga kaigsoonan. O kining tanan, atong madawat, pinaagis pagtuo, mga kaigsoonan. Og ang nakanindot. Kaya pagtuo, gasa gihapon, gikan sa Diyos. Ang ato lang iksoon mo ang pagdawat. Dawaton nato kining mga gasa. Grasya atong dawaton. Kaluwasan atong dawaton. Pinaagi sa pagtuo. O kining pagtuo, gasa gihapon, mga iksoon. Kaya pagtuo mo kining ang makapagdasig ka na to. Sa pagkamatinumanon sa atong Diyos. Sama kang Abraham. Ang pagtuo niya mo ay nagatulod ka niya pag-antos kanaan. Sama kang Abraham, ang iyang pagtuo mo'y nagaugmad, nagatulod ka niya nga iyang ihalad sa Isaac nga gisugo man sa Ginoo sa atong Ginoo. Pagtuo or gyud igsoon. Moritas practical application. Ang pagtuo sama kini sa gugma sa atong kaminyon. Unsa may atong gisaad? Sa kagulanan ug sa kalipay. Sama ang paglawas ug sa balatian. Sa kadagaya o sa kalisod, kamatayon ray, magabulag ka na to. Ang pagtuig son, ingon ni Ana, kay si Unisos, total obedience, misangko hangtod sa kamatayon mga kaigsoonan. Nagingon siya, pwede ba nga dili lang kumuagis kamatayon sa cross? 100% niya ang gibati ang kahadlok. Kay tao siya na atong panahuna. Tao siya, mga kaisunan. Pwede ba nga di lang kunini mo agi? Apag kung dili man, thy will be done. Iunay ni mga kaisunan. Akong balik ko ng kaminyon, paralel na sa atong pagtuo. Sa kasakit o sa kalipay, sa kadagaya o sa kanihit, sa kalipay o sa kasubanan, wala'y magabulag ka na to. Faith is like that. Si Anselm Ixon of Canterbury, nagayon din eh, paminaan niyo maayo ang iyong philosophical approach. May tungon na inyong pagtuo. For I do not seek to understand in order that I may believe. Kay wala akong mangitag pamaagi nga ako masabtan aron ako mutuo. But I believe in order to understand. Apan ako mituo aron ako makasabot. Pag kanino tingson, akong balik ko na. Kaya wala ako mangitaw pamagi nga ako ning masabtan aron ako mutuo. Apan ako mituo aron ako makasabot. Tungod ni ini, ako nagtuo. Nagawas kong ako mutuo, dili ako makasabot. Ganahan ko rin last tingson. Kung siya ang gituhan, mo, wala siya mangitaas pagsabot. Aron makatuo siya. Mituo siya, aron siya makasabot. Ug tungod ni ini, matod pa niya, ako nagtuo, nagawas kong ako, dili mo tuo, ako dili ko makasabot. Ikson, daghang din ato masabtan. Labay na sa panghitabo sa ato kinaboy ang mga negatibo. Niya kita nagtinarong bitata, pag-alagad. Nagtuman ta sa atong tanong, nagatuman man ko, ngano na ito bumani? So, hindi na ito namatugkan. Kung na ay panghitabo, nga di na ito masabta sa atong kinabuhi. Ayaw tugkara. Iksoon, aron imong masabtan. Tuohin na lang. Tuohin na lang. Nga ang tanan, gitugot sa atong Diyos. O kung imong tuuhan, nga ang tanan, gitugot sa Diyos, imong masabtan, why it happened to you. To end, ako balikong pagkod. Wala akong mangita, pamaagi nga ako masabtan aron ako mutuo. Apan mituo ako aron ako makasabot. Tungod ini ako nagatuo. Nagawas kong ako mutuo dili ako makasabot. Ang Dios magpalayong kanato. Nga kini pagtuo nga atong natipigan. Pagtuo ni Jesus ngani ako kanato. Nga pagtuo ni Jesus loyal, obedient even unto death. Mausab niya atong mabatnan, hangtod, nga dinhi kita mga matay ni ini nga iglesia, ni ini nga pagtuo. Kay duna kita gituhan nga pagbalik sa atong Ginoo, mamakod kitang tanan dadto sa himaya. Magampo kita. O Diyos, salamat sa pagtuo nga imong gihatag kanamo. Gasa nga imong gihatag kanamo. Patubua kini. Ugamo kini ma-exercise pinaagi sa kanunay na mong pakiguban diha kanimo. Aniya mo mga kamot, gitunol na mo diha kanimo. Guniti kami, kaya ang imong pagunit dili ikaw kapuyan. Salamat o Diyos, ngayon mo kaming gigunitan nga kami nagpabilin sa mong pagtudiha kanimo. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon. Magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom nining masamog og walay kasiguruhan nga kalibutan.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani-ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

Jackson. Magkadako sa buong ng Jesus. Iyang ibiyaan, iyang tumok sa langit, huwag ng pagkamatay.

mga higala, panahon nasab sa pagampo. Salamat ng gitagaan kita kahigayunan ng kita makahiusa sa pagpamalandong sa gugma sa Dios og kalinaw og mga panalangin nga gihatag kanato. Tali sa programa sa World Church 777 Initiatives. Aniya usab ang mga pulong sa dili pa kita magampo. Ingon sa Jeremiah chapter 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." What a promise! Pagkanindot niyo mga saad sa Dios. Kaya ang Dios na kaybalo sa plano alang kanato sa umaabot, labi na siyang giandam nga puloyanan alang kanato. Plano kana sa Dios nga maayo aron kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Magaampo ta